Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi animonyamu apunye wusa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amaiso, nansu awadi bapunye wusa, na nimonyamu abedadi.

Oyo nyame ni ne pa. Oyo nyame ni ne pa. Oyo nyame. Yo ma onye ni e fatima we dey o ti. Hey. Amane ni ya da utabu. Ma what is that na mai? What is that what na mai? Ah menia. Na one na one na one. Na be ma we. Be ma we. Ni ofa tata ma. Ni otoye. Ni otoye. Ya na na kayan.

de obi anto mi won de ba bia wa tra tra ka sa ma to nya ko ko de ba fi fi obi mi ni a oyo nya me oyo nya me oyo nya me ay ya ko ke ta pa pa ni na.

Senya yale ya to me aka me senya nkopon te ase. Ah. Wana kacho fa yale na to ne aduko. Wenya mi asem no ridi na on king council. Na wo ti ya mi asese. Yale na blouse on wana kacho sa di ubeko wu. Ha, ba so me dia. Wo ba so mo wu. Wo me so mo kwatia. Wo me so mo yo hia. Na so dia me pesa me kacho yina ne sa. Ya wa ba me dia sa o ke kan ho. Sa o mo so ho. Sa o se ke ground so na. Ground so na ya asese a wo da na se yina na me pio pio. Sa na me pesa me kacho. Ya ba ko me kacho sa. Masaba me tunan ngwonu ngwotu wonu mayeye. Sa yeye man wati. My young father, he in challenge.